Mere gual balbayamide. Banjul bala ganu gawaldanai. Warin banga irada dulbala. Dangal galibil gigilana. Turunbi gilgubani. Mulde bigibilla dura lelena. Garil bulwe nama wala gwe. Gomil bular yarda bula. Waranjiri gani ngarna. Ngari bagu wugawagu. Kanu nga gwe. Kiriang inda gomu wugawangin. Gariao.